0: Ya, nani kasta ugulisa lasi.
1: Shinesh, atuwa titisha pate. Tuwete chakant, ha. Pia, ta. Ya, uya, ntende nivasa kubiti. Shina ni chizambo, ha. Uya, uyu burundeji. Para kuduwa, kubuwi. Hadubuwi ati, ha. Ya, hana, roa, anda. Kutikidwa, ati. Didi, ya, hana, tu.
2: Amuko, shafreko.
1: Mbawa, mbawa.
2: Amuko, abona bose, leo, dali, dinyo.
1: Dali.
2: Pantu.
1: Umbiye. Umbi,
2: grande,
1: bra, grande, bra, treino, grande.
2: Documento,
1: documento, caramelo, eu, dono.
2: Você dinheiro transferir?
1: Yeah, yeah.
2: Tá aqui dinheiro.
1: Yeah, yeah. Ah, tu nunca fui na tudo. Me fui na rua, vá para na beira, pelo dia na tudo, olha a zona. Anga por ir jumana, coisa não tem como ana. Ime.
3: Ah, mano.
1: Mai vambo?
3: Ah,
1: ndani bade nimwe.
3: Agulisa,
1: agulisa. Agulisa. Inde. Agulisa.
3: Mari ndeni. Ah.
1: Wala ngana mire hamba ndeni.
0: Obirimbo sandibwerera ndakura. Ni kule siya. Mbana ngati nyom acheche mon. What in hands of jire? Mbana. Nyamba menya mamunayo. I got your time.
1: Atibira kuno?
3: La sensa mano.
0: Ah, ndani ba.
1: Atibira kuno?
0: Ah, bidani bidani.
1: Eh.
0: Kwa hiyo akani mwashabwera
4: uri. Mashibesi mano.
0: Ah, munira.
1: Ah, tilibwino.
0: Ah.
3: Munira
0: nimbo nazinjwa baba. Nao, timayo kumenya mpisha bogali kuno koko.
1: Ah, libwino.
0: Ah, libwino. Ogutsanara kali manungu na libinangu angagonele kanda byeno.
1: Ane.
0: Ndakona mbwera.
1: Ah.
0: Ndakona nkhobeki ni mwabaru wangu. Dza mutima?
1: Ne, na katundu kale. Mitolo machita ile basa machita ile tata tika gawane.
3: Vamano magulisa mba ni mburo hii.
0: Kuran?
3: Magulisa mburo.
0: Mburo?
1: Mbe.
0: Ya yen.
1: Ya defuntu bai.
0: Abu nika gulisa.
4: Tangula uzi gane.
3: Kigane.
1: Sitirani? Tigawane.
0: Adayamba kuona zuu, adayamba kuchoka nchugunu mwabai. Kumadachoka kumbani. Ginerini?
3: Ndimwevo.
0: Abu tabano leru mtafunza nani kubili za mburo. Abu sani nisirusumwe zumbani. Mwachoko sana bata rumu. Ayambana zeniwe kutitendenu kwa mano, tika funze tuamburu. Mbani. Ndu zeni?
1: Mufuna, mano.
0: Aa.
3: Mano.
1: Magulisa mboto tipaseni kubili, tigane bano.
0: Santume. Magwasa, iwebo ndi wafuwa tiganawa kuti ubele kuno na? Funa chorabu zeni?
1: Mano, ndati mbati gawaneni kubili.
4: Ndati wevo. Mano, ufari davaru munda gulisa mburu.
1: Munga para chifero bana.
4: Lerosho tipasamani ya mano.
3: Mutipasamu
0: bangono. Bangono bangono, asipe na libe
1: Ndani mungu parafero.
0: Ndani mungu parafero. Ndani mungu parafero.
1: Ndani mungu parafero.
0: Ndani mungu parafero. Umbaba magaba mungu parabasa.
4: Ah, mano. Mbaba
0: magwa.
1: Ndani mungu parafero. Ndani mungu parafero.
0: Mungu ya sawanti. Mungu choke kule. Imapa mimba tukutukutu punasa wenda kabara kule mungu wera kule. Mungu kutukutu kubiri. Kura ke? Mungu kufule chini suchi nangosi.
1: Ndani mungu
0: parafero. Sae huo.
1: Asere huo na
0: Kwa nini kukuwe? Dan cinta apa kerja sih? Apa kerja kerja sih orang gol?
4: Papiripo berapa? Zai tempo ini berapa?
0: Nama bapa buat apa? Ia mana koran gue iba?
5: Mana nista gunung?
0: Tasha koran itu rumun rasi bayanu cipinda. Kupara guno. Kupara pidi.
4: Kupara apa jago ponyeka?
0: Yai.
4: Mapa mukulai.
0: Dari yai.
4: Nee masih ada jin jago ponyeka. Amma kaya nak umpamu zaman.
0: Umpamu zaman ini kaya ni.
4: Bapa di buruan zaman cene.
1: Adi dia zamina. Mungkin cene apa kiran ini cene bunyi fitura. Tambak basi.
0: Mungkin mana nee mapa
5: I'm going to go to the house.
4: Mangiwe.
5: Mangiwe.
4: Mangiwe.
0: Mangiwe.
4: Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe. Mangiwe.

mama ngabe zikunjina longaje ngabe kwakupumukira kwansele kunendene ngokuma na moto mama ile tete tete ona nyato ona nyato ona ngondo ona ngondo longaje

Ndiyo chanya kutifesiratu. Lero tabwela na mapungu wa kulanga amaya da barambu mamuna. Sumanele talonga kuti amaya da barankazi. Kwenseni pisaoneka. Lero tapamba na tenepa. Mamuna nankazi, mamuna kalipaikarlitu Antonio, chanjira. Mkaza kalimamaria pire matomu, nyatwa. Mbwenye pungu adenda kapereka mwari kubanja. Ndi maemilia kulaso, ndi ingamimba. Aka kalameja, kai Maria da Graça Ponchikoti, mazalale. Tapamba na tepo mudeipisefu na tilekere na mwimila kumesefu dondo imwe na ifitikulangana. Atatipatia kumichinu kutipensefu kwa nisiveka ndipai George Barros. Takuti.